any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ni sa Ode ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna di amu mwa Hey adi anche sumpo Ah

Woso nawo kro Masa wa no da ada abago pe pe cha wosi na every day and night your pom ko to sande so ya konko abago po se wa ko ko na ti sa mi a o pom mi sa wosi sa se ba no ya wan mi na ya wo yo ko ko ko o hu ya hu wo ma na yo so na ba sa se anyone want to be mad? It's just a simple summer.